inhliziyo yami shaya kakhulu uma ngibona wena kodwa uyangiphoza.

0: Ndi Khalid na luimbo Location. Ndi Choice FM Drive 94.4 nondo wandova the throw the DJ 082 803 5674, 082 803 5674. Ndi ngatakala nga mando faka ini. Hezi ndi chikwamba na inwi zwingi ita uri na nili fukori ano riko chila. Ya uko shume ya ne. Uko shume ya eni uko rumena mreze ndi ka WhatsApp line ya 082 803 5674. Ndi ya nepone namba one na nembu zuri chimra ndira the vision is wino adari chivo solvana na quiz ya apa ini rabanayo. Ya 082 803 5674.
1: Artar Masiari, Cloud the DJ na barichelisi vote wa Choice FM and Energy FM. Nani kudivonu ulo mlo wa namba mlo ndi Mike November siya munga afa V-Town, haya ndi kuvi bloksi kwa dani straight ndi chere Cloud the DJ, riroteka inu mbega ya mshumu ya Choice FM Drive kazezi awara taru zao maote ndi chere ineriburu jini, inerikanzu ini nga muzika nguno baba. Na tiatuwa na manjini, ndichi kureta ili dhubalanga 10 out of 10 uvachama chiruni usukazu ino. Ndichi Cloud the DJ, manji sazo mitambo, aritha panga ini nga inepo. Ndichi your voice, your music, nda.
0: Okay, ribu nga manda Mike November, na nyuni nga amba na ne, ndizi nchitune zangaitori riambe roto ne. So ngoto seza voka chituchiti. Mike November. Ya alifasila zomita mudo nivuza. Ya ndo nuzura kwa ndia pia na kutona kwa mbezi wakano matapongaro dhale. Sayi, ndichi kutapa mshumu na kutu nanguruza mongore. Aya, ashabu, aya, ashabu, okay? As long as ana zi champions ngangomu ne. Yeah, as long as ana haruka magotu wino ligi. Okay, vizia rena mele sekuizi ya duwala na musi 082 803 5674. Reason why nina hii quiz ndiyo rilisongo kwa wala duwa usina zwing unita. Zuno nopindu la quiz ndu ita sam thing. Kumbro 24 hours ya pela usi na zwing unita. Usi na mtuwe na mbanae. Zuno hino quiz yo darak ane mafungo repetitive. Chipide chichore eklisi lisa lele chikoverabu huu na zwinyu na itane zo zwinyo karipi hapa kai kuzine ndabanayo enu dhombu zore ndi kwamba nga hamin bakori ara libatuba 30 vachiko gidima race mbambe and ini nafira mtu ane abakabi mabubili ni namba mini position ndivyo 082 803 5674. Nika race ya batuba 30 inike zini kwa gidima nafira mtu aneva ka number 2 position ya bubili inwini ba number mini 082 803 5674. Rumena voice note or text ndia zidwani kwa vowa just call on na bababu zise
2: The Choice FM Drive, Monday to Friday, 3 to 6 p.m.

0: ni Raymond Vakamtandus ni musiana Major League DJs Bakwala kaino mbega mshumine wa Choice FM Drive necheza na Thames Burning zabazene zombie double play Choice FM 101.1 Voice Your Music 28 minutes before the hour 4 ndi kano masiere dwala na musi masiere la bubiri kuri wanga manda yuno nangarine kale li dwala na musi musi ya beri dwala liko chimbra ngandira the quiz of the day 0828035684 0828035684 arali ni kambambe ni karwis ni chiko gidima na pira mutu ane abakawe mawili enywe zwini sia ni chivoba namba mini ndi apone na romano na voice note or text zote zo ndo stanganeza na mbuzori inywe chila belesa pa masiara dola mtini kwa na pindulo yu imangandirade ni matabam
1: tu the DJ the Ae. DJ the tu nere mene mkana wanka sana mesele mashu na stanga zimini ya na jayena nekomba na magodoro kwa stampura ne kwa kwizu ya dee ne obvious sotu as to one tatafura ani number 2 10 mpira wa thoma na mpira wa vili zomburu number 2 ni maka number 2 hey ya mitambo de match na rine hapo na ruko pochi pi kontraka za wala wana dzunga cha furu suru dziwa ha ndi kana ruko toda zondo ri godela zoni mam ri bone zoro ko danyi ni kosoko bona nga ro na very very ndo zoko ri huku nda pitso hapo na manxa wa nithi arti pritoma pfani nge nga ini uri ini ko ri mini to the dichi
0: ri wanga manda thamenga for sure yeah, ara ko dafa kala chisi. Mara nena chivotomo uvana lufuno na zila ko chumbili. Bo kali kali. Yeah, na ola mungwe. Nda chivotomo vafuna ne. Hey, zwino votwa. Yeah, ndiko swesa mara dynamics feeling yana so. Labito nalo ne likwambeswa nga manda kali fasila X ndi ana ko trend apa. Unja ta korale shapanda namba nga vopitso ri vanga damtani wa team ine vakheza. Chisa ri dolindela ra vono do chimuna nga ndirade. Vucho rumela mulaedza ri ndova da pindulo ya kwizi ndi number 2.
2: Dimataba ma ndiko tshorwela chidina roro bachi nga matua tukuta. Ana patanda nga mshuma to bana zwinwevo. Kane ya pariko pusha pusha chela cha mwana mkara ini ariwe roto bazi ni mshika na 6 mataba ma za mitamba kuto kufane ya uritimu ya purine keza jizu mbwa na kocha raza ya jilani eshi tikubu ya purine mreja mwana mkara ndobo onoro wato wana nyamdi safanda hapa lewala banda masi ya wana ariwe roto mwana mkara hato wana sumwe wana mda
0: alibu wanga manda wae uchipo fara fene zake za chusu namba tuwa wino ligi nubo wino ligi wagai. Okay, very hey, so we are together as always in the element. Ndiye na wewe mwanamume zoya rando ba darata kana mbiga mshimo. Choice FM Drive 0828035684 #quizoftheday arani kambambe inwi na fira muchara kawe mabuviri ni va namba mini romela pindulo ndika WhatsApp line ya 0828035684 Nima candles ari ayeye.

0: Choice FM 101.1 Voice of Music. Karishma na rimbo Sharpshooter. Baba iteka asha zena ba wanekawa rimbo. Nenga mramu sinena ino rechukwa mbanga luno kwa mazugiti. Ya, buja atura pola Afrika chipemezo zino kufrofi bako ri bako faba songo cha tsirereze. Zinezo kusia vachi kutio wana zugiti. Bwone bane wako roma ngora. Bari haro nero kutio renga zugiti ngora. Rango cha tsirereze. Aricha temba chitu kamu busu wala Afrika chipemezo nesa na mwasho no wachipoli. Sabara ya kutufira nga manda. Zotia mbaro ya batuwa na kwa renga zugiri iyo engeze ya ka 70% kami mwa ya rat ya zomburi kabatu batu wararu kabatu batanui bangaba na zugiri ya onembusia veri inyi niya viena umburango wana zugiri ndimu sindiri kubusa inyi ya kuzini personally niya viena umburango wana zugiri one norabele safa nibona zuza ndeme na zoreba zora pola Afrika shipa mbarenge zugiri utolo ditereza kana ni mutuwa neno kori no Zugiti zidoba nga kakati hapa kazi community za vorine. Kana Inyini kore no antio ranga chigidi Mapoli za wani mako shuma Nchira pele sapo mako shuma badi Ngai ni wapo shuma 082-803-5674 Rumana voice note or text zotezo Ndo stangane zanda fori nyini chama na nini kemini Dima tabamu
1: Masara with the cloth the DJ Katina Delicious Whatever Choice FM Drive This is the Raiwa, Rika kakati ya ufiri nga disaru wa murango ori na zukene aridiviri kule na zukule the DJ nga ori wase za ori vare na zuba kuzishimi sana wano awa kuzishimi sangani nga ori zina mirao ya kufarele kwa acho zuyambori churua ndi cha ori karite ndi law enforcement ya lafika shipembe iwe yoni nureda angula sabazula hapo Masara of the club the DJ nda
0: le visera kagara zwa vhudi sanga manda mafungo ndi mara na chigidi na choi namusi ni nacho azungo to lelo uri ni nechechumisa ngoro ndo chi visa vhathuni mbuso u Julius Malima ndo chi visa vhathuni ya ngoro bewe ni no bone re ro ma de kwana ya ya mi papa zi badan
2: ya ya ne ha ne ambuzis
0: na najia hanga gulin zavi ondanela kwasha kwasha wadani fara Anofina niko tamba ni use na mabena
3: masere cloud the dj masere budi face ano ni fapungula zugidi man bona Jesus to azisonga ba hona lu team
0: okay
3: abe ndabo zwe mitoro chete ya 2 days back mwanonga mwa muto wisa chelede like fro wisa chelede dzi anepo ma titi na ra none ma titi so bona out here bale ni panda apo lewe ko zomu mitoro chizaru no bona sister bo wisa zaka nga ah aka dikani kani aba la ba boyfriend e bona bizaji gate kana ba ko fura musoko ambisi kana ko dombisi so ndo zwe zugidi man bona ndo ko to check opi ba ba ndi bo nyi bana mabindu kana ba bawozi bona zwotonga sa lekere
0: okay
3: nda tamanga chese fu mdini yo
0: ah koriwanga manda chali ari ah no lazugidi bana bashui ari mbule rubiru raro ne ya sithu zwine na foko banazo sa zilekere okay kayo mafungu inwi ni kori miningazo ni yabona Niko bona rishiti yo bana zugidi nga chino chinga kha sarina sabadzura pa Afrika Tshipembe ro tsireledzea kana ini kuri no kana richa ma police abaite mushumo wabo nga ndere no kuri uita ngao kana ini kuri chirabelesa nare yeah man arango vaka community ne ani safe na ini kuri swora ni safe why not why have one yeah na bane baba nazo ni shumise zwo ni shumise naone ni na bambiri zacho Ah, fungo soko vuanaliza vukati ya usiku roe derai.

0: Ni Choice FM 101.1 your voice of music. Rimondo vaka DJ Sue ni musana fast low robizo fiade mabebe zakani ya mataba mana musto wanata mapobori zuko chimbra ngandire yone hapo ni nabahone mbushe veri ni tungo zipi ardwala na mabebo na musi ekoro dola vdila mabebo na musi nga zi 26 za main kwa bedhe ya zwabu di inwi pezina nefaya ni kasi ya lava diva rea irina ye mutu wanako bedhe ya dwala na musi ninyi nga nda proid proid india na ako bedhe ya kaele dwala na musila zi 26 za May. Ya ni muna ne wana la kushuma zobu dina kando shuma zwa mzika ne ya zuzwana la siku mchimbire la pezi ngandaya zobu munga abatwe nako bedhe ya hapa kala Afrika shpeme ndi Thompson Sangweni ya na inoko bedhe ya kaele dwala na musi dwala ola mabebo ndi mutambu wa bodo tamana nati mwela na parisi mga ni chamrao ndi yazo suzune za korari sa pandano ite ya na musinga labu vili ndi na proid hey proid yo bare mini Vatungwa zifiyo na washu
1: Nendi ya nye vatungwa Vapuru kwa ni angeno spato nuka ete
0: Vare nyo nuko bedhe ya na mousi Ndi choice FM wafu
1: Iyo wana washu
0: Nota kara Ini mara Iko shimra ngandira the bedhe
1: Neti celebrate bedhe Ito umbera watu ni Ari enge kazi kero tiza mudavi zani kufollow enga muzi kuri ndi chini from music wanga ni bono upa and then utuwe huyo street wa music wanga tayo ni kipia mbaya ya duwa la kala mabelo
0: nati muimi ni muashi ni kono amba mare randi ni mbele na musini
1: ndi wata mare side
0: okay

0: Ndi kavelo na rwimbo dubula kani yamata bama na musi rebeka mini dafumi thano pezi ndi gunzira uliva chote kwa wara yaburati zwine zwino nga wara yaburati ndi dhavani shivuja actually na musi ngantani ya mbega mshumini ndavana yoyo kete yao ya government employment pension fund unanyambeza nendo ayo kulabelisa upezabwa mingwa ya 30th anniversary milestone ninga mramtish kwa mashene chuvanga nga wa 1996 kwa kangwa wa 2026 wa chikoro uva na zwinji zino uralisa panda na zwita zino ranambega mshumio keteo zine zino ine ya dhota kuchezo sikare ine ya dhota nefa zyambure ne ya labela nore na musi ndi dhota mwenyunisia zunga kona zera sa chaise rotenga sigisi uwena sana chaisa nendo no chaisa ne ngantani ambega mshumi na kodowa one zwene zino kaino ambega mshumi witi ropatu sa inuri ni divori zutuzuko chimla ngandera de for sure reati yote chere sa urupori nango ndisuwe suzwine thamusi na inu zunga nitu saka buchuro anu haone habadu wangadowa 082-803-5674 082-803-5674 nzene za nomboro zine na shimisa zone zine zine chukwamba na renengeno rubuzore na duwa lano liko chimra ngandera dene ndiko tuwasha tuindia pa dhorobuni ya toendo nene filofono ndu andoba the throw the DJ Choice FM studio 101.1 www.choicefmsa.co.za so ngongo download a Choice FM app kafuni ya
1: kama dipini nga fetu wa queen ya urenga tabani mall toendo rifura maduwa ote ya vege uva msumbro sika lavula rifura nga 9 a.m. sika 6 p.m. labutano 9 a.m. sika 7 p.m. Mugibera 9